0: sa kayo gabi. Ilang mo sa
1: di mag-kiosk kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Nanok FM.

0: sa kaya bi. Ilan mo sa kapit?
1: Di makiyos kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Nanok FM.